kan mother choril dite kenai hai pa hai pa betana kuna kucunga der jaril nadki na ay

0: khana thatho re chapong asa jara chang bishna tei barsha de bor mane khara go khana ka hai no hai te tang sa re chapong ni bakhak sang thang la yanu ar chapmong khana wi naigra di bhai ongja khana ro
1: daban thu nang bo takhinu mo hai sai tongo mo bor an mo kol pengani kholi chok